asifallahu yalla wanna lo bihim ci ñoom al arda sufsi modi salawatullahi wassalamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu komple won lal ay makra ay pexé wax na ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ji ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko defé mu genn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wande won kharuna ah kay yalla mënon na suuf wonal gaay ni mu wande won kharuna afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayyihati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu keroge say mbokk dañ la togal ay ciep waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekk gum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amina xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yatiyahumul azabu wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge muna ñimay togn xana yegunu ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo len ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal meun na la bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobbi te xel siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci sen walbeutiku ga fama hum bimu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla baatu lotal yalla moy tekki def lu yallaay sonné manam tay yow bo doon wërlu ben way mën la laqatu ñu nan wa dañ ko gissagut wayé nangam nangam buñ ko gissé nangam nangam ngelebal ben way diko sét mu lay neubutu gudé beccëk wala mu nan la 15 mbala 20 wayé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonné ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayaté su tuké suñ ko yonné suñ nalaw suy ngenté suy cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaka mom day dadi ñew rek dadi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mu ne xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bimu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñang ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma alqawfi shadid ba dem ci mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral ba xatam ñet temer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khusuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawfin ci kawum tit yu tit lol di laqatu waye mu jappalen ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn ndax man na wana lolem suuf wala mu indi mbugal

ci lay metit di nek kon nak de ngeen fofu la setan ak gembo min nari samu ke gembo fele ñom ñaar nak ñu wara bari lamb jo xamna ji wala bok marché bo xamni bi bu muy tudde baax na ñom ñaar ñoko sekk yalla nak insan la faal tay muy arbitre combat bi legi nak ko seen mu daan da ngay deg mu ne setan mu bari dole yalla neena shaytani inna kayda shaytani kana da'ifa shaytani bariwul dole pexem shaytani bariwul dole pexem jigen mo bari dole waye ku daanu rek nga deg mu ne shaytani mo bari dole da ngay gis ci football kat yi ku ñu xbal bi mu jadd rek aw dalam la koy jiñ ne ci muy defal aw dal te fekk na dal la def ko mom la tankam deug waye gis nga dama dem ci kaw suuf ñu dal way rek ñu na sétane ñu dal way rek ñu ko muñal ñu dal way rek ñu ko yalla ko dogal lolu ben laqatu kay la go xamne tabaaraku ta'ala dañ ci bay lo xel kon ñoom ñaar ñepp nopi nañu al insan min salsal min amay masnun al jann min qabl min nar samum ñu deglu len nak bala ñu len di bolé ñoom ñaar yalla mu ne wa fatlikul iskara bi nga xamé né qala rabbuka sabran wahna lil malaikati malaika yep la yalla dajalé dajalé len ci ben réunion bo xamné dalen don jox ay xibar ya moy inni man yalla khaliqun kuy binna basharan bindef binna ko banati min salsalin ci ban bo xane bi dafa am kaddu ban bobu nak min hamain mi ngi joge ci ban bo xane masnunin bu forox la buñu lakala ba nga xamne dafa ñuul malaake ne ko waaw min la fa isa sawaytuhu sumuka yamale nak ba mu yam ci riya tollo mu nek mu'tadim na wa nafakhtu fihi mawalja min ruhi ci sama ruh su boba faqa'u lahu ni ngeen daldi rob ngir mom sajidina di way sujud yeen ñep sujud tahiyya wa takrim la sujud ibada mata bi yalla binde kon fi man adama mom dal nay def la nga xamne mom la fete wo ca reunion ba muy ñaari tasham te moy yamale ko ak wal ci mom ruh bam ko defé dani malaika ya nopi na ci de fa sajadal malaikatu malaika yasujud kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep baati kulluhum ñom ñep lay tekki ajma'una ñom ñep lay tekki kon ajma'un dafa ñew nek tawkid di degeural kulluhum ñom ñep ñew nañ ak ñom ñep ñew nañ bokku ñu leg leg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajma'un ñom ñep ñew nañ ba non ñom ñep ñew nañ wax nga deug waye bo ni ñom ñep ñew nañ wax nga deug ba tay waye ni nga waxe nit ñu ci deg ne kenn deug lolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye li ci yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxin alquran moy su waxe ñun ñep bu gënné kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel neena kon nak ñep su jot mu ne illa iblisa ban def ku ñu falas ka iblis du turu iblis waye al mublifu moy ku ku tuf olaf bu ne ku ku tuf moy ko xamne tay dafa jëf li ñepp jëf fayu jot ñepp fayu bam def ko ñu ne ko yow da nga ku tuf yamul khiyamati da fay am nit ñu ñew seeni julli mat seeni wor mat seen yépp mat waye ci aduna fi dañ fi daan nek di togn nit ñi di len jëw di len pass di len def lu nek bañu dikke yamul khiyam nit ñi siddu seeni yu ñu dem ak loxey neen loolu moy ku ku tuf salawatu wa salamu alayhi wa sallam wa ala sahbihi ndax xam ngeen al muflis iblis kon abla sa iblis

0: lañuy pompé mo xam ab bal lañuy pomp wala pono wala wala pono auto luñu mëni pomp rek tabarakallah nu lay mel gis nga lool nak asaman ci ak soos tam nu la mel asaman sa gi xëcc soos ci di xëccu mu ko ñad di muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ñi nga xëccante loolu moy waral geej nga gis duusi di bu soof ñad di ko bërecc nga gis duusi dal di sanni dal di genn loola bokk na ci liy dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sann ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabaarakallah félicitaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan rawaqida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dundu fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan dutul man xecc ngelaw dutul man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci bir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun nga jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu day war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yag mu jek jek ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wilden sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw mu door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlalna rawaqida ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñett in yasha bu ko neexon yuskini riha day dal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom bato ya rawaqida ne deg ala zahrihi ci ginaaw geej ga ci kaw in fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaari jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar bo dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mongok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarakallah kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit de ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu te nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarkalla ben serigne ngi ni bu baax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bi ñu tuddé minanul baqil khadim té tabarkalla serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunus bi alayhi salam daldi waj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi señ ñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam doon wacc ci makka legi diko fekk al madina munawara bu muy fukki at nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñëwé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nekk mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nekk ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way ay veram naka muko tak ni ci auto bu yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni nit bo xane yor mbindum serigneum tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jinn bindima dal di koy lek ba mu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn cento ñu ko fi ha ci guddi gogu laylatul qadr man ci suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddig gog ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddig laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddigi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekkagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun balaytul qadri joté malaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku genn aduna rek mu rudd awr do ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekkagum na ca nangam nangama ca def daari xol nak dunduga daani dundugi day nangami at la def wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi, wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi rek su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance, yor wàllu santé, moom mooy jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëréet nit kësëng tabarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. Léegi app yi it muy wàllu faatu yi, nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñiy faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarkàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko minkaayil ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarkàlla yooya, soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarkàlla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaayil di jël ci at mi boo moytul boole na ci tabarkàlla yàlla yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naat ak manxuut moo di amru ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu guddigoo ko du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dem ciy xaar yàlla la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu, min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ji yaatu la, suratu addoxaan aaya 4. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw, amran min indina, inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll. Yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge, moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim. Nga gis guddi googu ko fanaanee fecc, fanaanee fo, ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow
1: fiek le 30 ngay faat dadi dem mom xam ci dara mo lolu tax gudde gogu nit ñi daan ci téle téré moytu ñu ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna samay bor ci gudde gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yëf ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën nañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ci waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni ci may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy sedde ak lim koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jami lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bi bëgg ñaan yalla daat ne lima nekké xam gim ko xam doyna sëkk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom sufsi asaman yi sufsi wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay maye nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax ñim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yëri lele nga dëkk sa gerté ba nafi ba naaf ko mu taw ci kawam bo amone sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mool tek ci naaj yu mu taw ci mool yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jar ni mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wu ci yaqki dal suratul duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rek yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu je ci ray ñi dund waaw yuhyi way mitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufu albar ya allah ci taysir ñaar turmi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusa yirmani ki lolu dal ñu ne moko ray
0: te fim nek bo sété ba sét fébar du ray siburu du ray siburu bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom siburu yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa amsalallah yalla dal yu xiyi wuyu mitu kudullu mama kulye mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy boromu sen mami al awwalina mami ndekey rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di boromu sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci tege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci miras ñom ñep ñoo niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinina fi ma yus'irunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba's ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatta ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kagn ko joxagn ñeku fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yonenti bi fartaqib fartaqib wa ba yonenti bi alayhi salatu wasalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni Allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni Yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkori jurum ñaari at ya amon ci at Yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naxif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg nax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé né asman ci day indi bi du hanim mubin ci saxar so xamné su leer lay doon ci ñepp xamné li mom saxar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñëwé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamné haza li azabun alim mbugal mu metti la surtout duhan ay fuk ak ben mbirma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñepp nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nas hada azabun alim li xif la bu metti bi la talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak sif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bo ba ngay sako xat lu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dindilé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumu dhikra anna lahumu dhikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumu dhikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar lu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak kaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhuril qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجوم نعر قتم نعرتمير أتنينفك أتنينت فوفلق واخر mune kufaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax
1: xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekkut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mune ñun yalla dinañu moori al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i an-nabiy aadu ila taksibi mu def nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dalen fay dalen nefu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñep ti len bu deugur al bashatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugale wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al bashatul kubra badr ibn abbas mom ne al bashatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة فك ليدون كونك نون ابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اب جرم بن yalla nena wala qad fatanna qablahum natwon nañ lu len jitu ñom wa makk yi le diinanti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yunanti karim bu tedd buñu wax musa yunanti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jo xelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi bayi nak ñom wa yuridu bani israil al tabarakal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxñu wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yedwaak yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin
0: ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu wone ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak demi ni ki yoyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak soufflé bu mu leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tut legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom an tarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

التي تدناها حره تفتنغ با يم تي بتيخ بونو تك تي تال توغكو با دما تي ني سوت ني خلي خالص با ني خلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي فجرت الزقوم نوني لي تانغي كل مولي فملني بتيخ يغلي داي واناخ day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam war ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beli ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cyal musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka salaam jibril dey yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sekk yi xew tay waye alakhira yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugër yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox pris ko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulllaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim mang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu sotti len fawqa ra'sihi ci digg bob bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat suma lay muti fiha wala yahya alakhir kendo de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dema fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tellu musa wajuju nak ñikoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ca aduna yaane won
antal azizu yow yaay ki tedd al karimu yow yaay ki yiw manam yow yaani won yallaay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajjo ak abu jahl dal ne ko yalla digal ne ma manala awla laka fa awla sawara ye ci yow abu jahl dal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow watal na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yeenent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax kera bu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekkel ak ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé de mi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy al jannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñi ragal yalla fi tam yalla tabarakallah du fi wax aw tur du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay bëc ndox ay bëc ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn duko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal
motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonent bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga rafle mun rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ni da nga joge ak yere waaw dana ko soñni tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ne wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni kazalika wazawajnahum bihurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne danañ ko mën te yow do ko mën yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñuna day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wazawajnahum bihurin ayn yad'una ñuy sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faqiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faqiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljan
dañuy lek ci furuy je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom ay xamna ñom buñu démé dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di juñju bi kulli faqatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawt de illa al mawtat al ula lu dul deegu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tuxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow léegi nga tuxu dem alakhirah bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miras ko wala yeneen waaw lu kër gi neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkallah añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit léwal bi

iza jaahumul azabu wal halak boko fekke wonde kepp kuy weddeti yalla ngana ko bul wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juroom qulna nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juroom ben suratu saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxono ñew mun qul innama a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mut sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugo serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñangi nelaw warate wu du jall ci ñom da ngeen len di ye bañ yew ngeen war len bobu ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalat al-qurtubi mu ne وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوكي فك نيت خاتم نيت تيمر افك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ci geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jëgal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won loolu du ko taxa dem jëppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi neul rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bu mu ñëlaw ni ko pekk pekk bu mu jog nga nako waw yow fi nga dekk neena mu la dedit nga nako waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waji ne ay liyun dekuma fi jeppal la dekk neena bima la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leer nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal nena lolou warate kat buné ni nga fekk waji ne law fofu non nga ko wara mané yéhé ba mu yéw nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk nena lolou boko déssé moy mission yurunti hi alayhi musallatu wassalam motax hayya ala salat bi am ci fajar hayya ala al falah bi am ci fajar ak as salatu qaymun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru ما تختي مدارج السالكين لابن الخيم الجوزي طالب ابن تيميه بوب nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghasatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ca yalla
mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lan innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dong su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeg ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yoonte ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sen deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen mum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci li ñu téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëggee nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ya ba doot nit dara ne la loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mul khal misal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokk ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy meej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedda di mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di. Mu teg ke ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alal jirim, bu leen jege mukk alal jirim illa lu dut billati, te jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a lugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyi ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko compte tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla ne na yaa ngi mel ni koy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di ko wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyi ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni ko yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ko ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëcc. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kóllëre. Ku siq ci kóllëre nit mbaa nga siq yàlla neen na nga matale kóllëre googa, ndax inna al ahda kaana mas'ula, kóllëre dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. Kon ku siq ak nit kóllëre moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kóllëre, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeep tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla ne na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awful, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum pese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi. Isa kiltum, ba ngeen deen natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt, natt da wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. Bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji. Wasinu bil qistaasil mustaqim, zalika nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. Wa ahsanu tawila, moo gën a neex a nett li.
1: li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gën a neex a ta'wil mo gën a neex a firi.

harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ci zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñun fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu duggal geen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañ sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñi may ñu jéxal suratul sughruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sante yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoni yonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekk lolu la sar bi bëgg jangale yalla rek kay yalla moy yoni yonenti ko dé da nga dekk lolu la sar bëgg jangale li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéet yakoy léral ak misal yaa ye ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangale tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizat suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay def waxtaané na wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam